akasoro nkwa yekwuo akasoro nkwa yekwuo ahoro mo nene nkwa egbu onwe m akasoro nkwa yekwuo ibo ndio mane genti ojirila nkeji ise we gafete elikera ato nke hihe tata bo eke abale asato nonwa August afọ 2026 no noro mgbasa ozi oban radio 94.5 fm enuku onye na noni abọ preacher Chris Franklin ndoko ba no nganga pinkies nezini te wachina fro pinkies is na aligbo amam gbogo onye obuna tata asim ya dire onye ihu na madire onye azu na mma ya dire mmo na madire mmadu na mma no nworo uru obera obara ibia gbuo ko ọtụtụ oge maka na okujuru mo onu tata ejim isi okwu na abọ we gbara tata isiokwu na abụka ihe tinye ọnụ ya tata nke izizi bụ aka na ntị ka m na-adọ aka na ntị ka m bịara ịdọ nya bụ nke izizi nke ịbụa bụ mkparịta ụka ọha obodo ka ihe enwe mana mkpọpụ ịkwara na ekwentị itinyebe ọnụ n'okwu itinye ọnụ na ha na-abụ maka na ha na-abụ bụ ihe ọkpụrụkpụ ihe metụtara ndị igbo rie nne na-enyezi anyị nsogbu na-achọzi imebila anyị ihe ka mgbapụ ya ọsọ ozugbo tupu m aga n'iru onye ikenere bụ ọpụrụiche Chris Frank Ndụkọba anụ ganga mpikiz n'ezinite wachi na fro pinkiz izu n'ala igbo isi agbọ ncha nke izizi n'Enugu steeti na nke ikpeazụ a isi ekwere wee gbọọ ncha ana m asị na ọya dịrị ndị igbo niile na mma nke onye na-eme ya gazibere ya nke onye na-eme ya dịrị ya na mma mana ya bụ na ihe ọjọọ ana m asị ya dịrị gị na mma n'ụtụtụ na ehihie nakwa n'abalị unu afụgo na ọnwa August agbapụ gị ọsọ tupu imechie anya mepe afọ 2026 asịwazie gị ka emesịa nọ ka ọ dịbakwa nke ị na-eme wele ya wee kpọrọ ihe dịka anyị nọkwa na ihe na-achọ ka dịka anyị ka gafere maka na anyị gafego ọkara afọ ana m asị na anya mbọ niile ahụ ị na-agba mara ma mbọ ị na-agba n'ọrụ ma ọ na-amịtara gị mkpụrụ ọma ka ọ bụ oge ka ị na-egbu maka na ọtụtụ mgbe ka anyị na-afụta na ndị mmadụ pụtasịa ọsọ arụ n'ụtụtụ kwado wee pụwa ọ pụọ gbaa mbọ dọlịa ọsụsọ asọ ọnya ọ nata ọ gbara aka nata ụfọdụ mgbe anyị asị na n'ihe isi ike obodo maọbụ ndị iro gị na-achụ gị mana nke n'anya neba anya n'ime onwe gị wee malụ ma ihe ahụ ị na-eme o nwere ọdịnihu dị na ya ihe ahụ ị na-eme ọ bụ ihe ga-amịtara gị ụdị mkpụrụ ị na-achọ maka na nke bụ eziokwu bụ na ihe na-achọ abụrọ ihe okike na-achọ o nwere ike ikekwe na ihe mmụọ na-achọ bụ ka m fụgodo ego m meji wee lie nri ọnụ mmiri gụọ m ngolu mmiri onwe ka m si wee chọrọ igolo akwa ngolo akwa na ụmụ ihe ndị a gasị yọtago mana oke afọ na-achọ ego ọ ga-eji wee lụọ ụnụ enu wee gbaa moto ịyọtago golo iPhone 18 Pro Max ịyọtago lụọ ụnọ gbalaanị ụmụ ihe ndị a ọchịchọ dị n'iche n'iche ị kwesịrị ịnebara onwe gị anya ka ị malụ ịnya mbọ anyị na-agba ọ bụ mbọ ya mịtara gị ụdị mkpụrụ ihe nye gị ego iyeji wee mejupụta ọchịchọ nke gị nke onwe gị nke gụnwa na onwe gị na-abụrụ nke onye ọbụla ọchịchọ ihe ahụ ịchọrọ imejupụta ụdị ego ahụ ịchọrọ ịkpata mbọ ị na-agba kịta ọ dị gị ka ọ bụ ihe ga-enye gị ego iyeji wee mejupụta gasịa ihe niile ndị anwa ịchọrọ imejupụta ihe ajụgide onwe gị ajụjụ a nke izizi tupu ịpụta sịba na ndị mmadụ na ịgbagide mbọ na nwere ihe a na-agbata na ya matakwa amata na onye na-atụnata kọntena na onye na-ele akpụkpọ ụkwụ maọbụ na onye na-ele ose na magị ha na-abụ abụrụ ofu ịma na-ere ose na ama gị n'afịa 9 iwee sị ka Chukwu Okike nye gị ego onye na-atụnata afịa na kọntena onye na-atụnata 40 feet container bụ nke eji wee agụlụ na-egwu ka ego gị na ya wee rara otu ịfụrụ na anya ugwu gị na-achị iwe adamazụkwa na ndị na-ere afịa na agba eta na fada akpata ego ha na-ebutekwa ego aka ịfụrụ ndị a na-ele nri ngwa nri gbakwalụ ha ọsọ ego ndị a na-ewuba abụrụ obere ego maka na etu ọbụla obodo si wee daa eninatarili nri yatago mana ihe nwere ihe m na-ekwu ebe anwa ọ bụrụ na
ina acho ego di nukute ego oburu no chocho gi rike eh bakwa mboki mbanite chowa ki yesi we na eme manite imewe maobu mwa ke esi eme ihe ndi anwa udi azuma ya ma oru oru ama ma ihe obuna bu ihe ge na enye guti ga anwa nuzo ziri ezi o oburu iputakwa echikida esi na nwa china furu opisi gi na gi jetinye aka na ihe ojo ki we we biti ko wo ko wa mana nwere ihe na ekwe ba anwa ibeze iwelu ile gi ku eze go onu igbo ndi oma na ege nti nke izizi bụ na asị m na ịdọ aka na ntị ka ihe enye ka ịgbapụ ya ọsọ mana tupu anyị gaa n'iru bikonu tinyere m aka na follow button jee na Facebook anyị ya afọ nwa china furu obi anyị ebe anwa Facebook live ije ebe anwa itinye aka na follow button ya ikesaa video niile ikesaa Facebook live nke anyị na-eme eme kịta anụ a tọgbọ ọnụ mmiri okwu gị na comment section screenshot kwuo ebe ikesara ya wee si na ikesa gị ya maka na anyị nwere onye anyị enye gị nwa china furu obi ka eji wee nweta anyị ka mgbasa ozi a wee zuo oke maka na ọ bụ mahadum ndị igbo ka anyị nọ na ya ebe na ọ bụ na oge igbo ndị ọma n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu tata nke izizi asị m ndị m ji maka ya bịa bụ ụmụ nwaanyị ịdọ aka na ntị a asị m na anyị ji mkpụrụ isiokwu na-abụ wee gbadata mana ịdọ aka na ntị a bụ maka ụmụ nwaanyị ka m chọrọ ịdọ aka na ntị a ụmụ nwaanyị maka na ihe anyị na-afụtazi na nke ikpeazụ a n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ụmụ nwaanyị m na-ekwukwa na abụrụkwa na ụmụ nwaanyị ndị agbọghọbịa ọkwa ndị nne nne nwaanyị ndị nne anyị ka m tinye etu anwa ndị nne anyị ka m na-adọ aka na ntị ọ bụrụ na ịbụ onye nne ọcha ntị gị ọfụma maka na ozi a na ịdọ aka na ntị a bụ maka gị ndị nne na ana igbo ana m adọ unu aka na ntị ụnụ wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ wụọ ụlọ n'aka mmadụ ndị nne na ana igbo ama m nunu na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ na wepụ aka enwe n'ofe ọ bụrụgodi na ị na-ege ntị bụrụ onye nne na ọ ịbụ mana ị nwere nne ozi a bụ maka ndị niile nwere nne nakwazi ndị bụ ndị nne maka na onye ọbụla apụtasịa sị na nne ya bụ nne nne ya dị mma ndị nne ya dị mma na nne ya dị mma ka ezi ndị bụ ndị ọjọọ anwa na-aya ka ezi ndị nne bụ ndị ọjọọ anwa a na-aya ma n'ime obodo ma na mbara anyị abịagokwa na August meeting ka anyị zọbatagokwala okwu ya ọzọ n'August meeting ka a na-afụta ọtụtụ ihe ruru inyi ọtụtụ ihe na-agbawa obi ọtụtụ ihe na-enye na-agba anya mmiri n'August meeting anyị azọbatagokwa okwu ọzọkwakwa n'August meeting ụfọdụ obodo ebidogo nkeva ụfọdụ emechago ụfọdụ ka na-akwadote ibido ebido August meeting bụ oge ndị nne ji ana ime obodo bụ ebe a nọrọ ha wee ji ka edozi obodo emegidere ya megide ya megide ya ndị ụka ewe hazie ya mana ya bụ omenala ka ọ bụ mana ndị ụka haziziri ya mee ya ọ dị nnọọ ọchịkọ ọnụ ewe nye ya aha ọ ndị ụka nyere ya aha August meeting ịma na n'afọ gara aga anyị mere arụmụka a kwugide ya dịka ọma nkwu okwukwu e wee mụkpọta onye maala anya omenala na ọdịnala igbo ọfụma bụ ichie chinedum i ọfụmata wee kpọtakwuo onye ụkọchukwu tozuru etozu chizuru echizu n'ụka Reverend Father Ambrose e wee kpọta ya ha na-abọ e wee kọwaala anyị wee ghọta maka na ọ bịaba dịka ya bụ arụmụka ọbịaziri ịkali akpọpụ ekwentị ụfọdụ ndị igbo ha na-asị na August meeting bụ omenala ndị ụka ụfọdụ ndị igbo ha na-asị na August meeting bụ omenala ndị bụ nke ndị omenala ndị abịakọwasịala mana ọ bụrụ dị ya ka anyị na-ekwu maka ya taata ịdọ aka na ntị abụrụ dị maka ya e nwere ebe m na-eje bụ
udi akuko ruru inya na anu ga na afuta gasi na anu gasi na August meeting etu umu nwanya si we na acho itaisi ibe ha na August meeting nka agafe go na na na mmadu yila akwa puta ka abia gosi umu nwanya ibe makwa ndi ayebo makwa onye na anu na omo abu unye odogu na umu ihe ndi agasi ademoka uwe njiko onu ana eyizi nya bu uniform ana eyi omego ka nka nka anwa agbarama agwa anwa nka anwa na adika ejirigo uniform chuna nka ihe ana ahutazi kita na nki ikpazu na August meeting bu umu nwanya obi ruruyi ndi nna anyi na ejuka ngasilo okwa nuka obi pochi da pochi obi ruru inyi puta ana eme ndi umwanyi ibe ha ogu na August meeting iputa ina eme nwanyi ibe gi ogu ije nebe ya agwota ogu ebi August meeting iwelu nsi ra nwanyi ibe gi nyanka onaruzia ka onwo maka gini ke ya nazo te dunu yi ha nazo no August meeting na iyeji wile cha anya wole ogu me nwanyi ibegi wole oya wazu nwanyi ibegi aro ka onwo ke ya nazo ni ya biko no onwori ya nazo no August meeting na ina amaro maka ya onwori ya onwori ya rito onwori ya ni ana erite no August meeting na ina amaro maka ya iye nje ekwu n'okwu abụrụ na etete eme ụra si na tata beke ka nne ka mme ekwu okwu mba n'oyiye kpatalia n'afọ gara aga nne nwa china furu obi nne m anwụchagokwa maka gịnị na jere August meeting emeghị onye isi ụmụ nwanyị ibe ya were ọgwụ ghazu onye arụ n'afọ gara aga anya zogide ya nzu zogide ya ndụ chukwu okike abịa ama emee ebele azụta ya ndụ okade ndu ruwe tata. Ono kwa na village. Ono kwa na ime obodo. Oka na achukwa. Maka na ada asomba buwe ya rogo. Ono godi buna ono godi. Amamba osa na bedia. Maka na omo na bedia ka na bedia ka yenia. Amamba osa. Ijata go. Ayi kakusilike. Sina oka gachie. Chizuo. Taifuzia iyotago mana bro mmadi nile nwelu obisi ka anwa kan nekuku a enwelu mu uzi anatalu mu uzi mpesa ibua bukwa na obro de maka nke nnem ka njiwe nke nnem agago na afogaraga ka oga acho budu mi iwepte na radio mana njiwe weti si oku a tata bo mmadụ na-aba akpọgo mụ na-ekwentị wee kpesalụ mụ nwachi na furu opi biko nekwa ihe na-eme nne m nekwa ihe na-eme nne m kee ka anyị ga-esi kee ịmụ ebe m na-eje ime ebe anyị ga-eje mkpọlụ ya jee ka agwọtịa nekwa ihe afọ ihe a na-agwa gị bụ ihe mere ofu melụ nyaa ofu melụ ka mmadụ si nwaanya si August meeting wee nata nyaa nke ọzọ melụ ụbọchị bụ gara aga mmadụ na-abọ kpọọ m n'ekwentị na nne ha ji wee jesi August meeting na ta eme ihe ọgwụ na ha nọzi ka na ha nọzi nnọọ ọdịndụ ọnwụ ka mma kịta a na-agbakeri ana ka a ga-esi wee zụta ndụ maka gịnị nọ kedu ihe ndị nne anyị ga-eji wee na-akpọ ụdị àgwà a mana apụtasịa onye ọbụla ifu ka onye ọbụla na-akọ gbasalụ nne ya esi he nne gị bụkwa ọ dịkwa ka nne gị ọka ọbụzikwa nne kachasị mma ọ bụrụ na nne onye ọbụla bụ nne ọma bụ ezi nne bụ ugo nwaanya na ihe niile ndị a na-echigasị mana ụka ma n'obodo kedu dizi ndị na-alụ na-akpa alụ a maka na ụmụ nwoke a na-eje na August meeting ụmụ nwoke a na-ejikwa na August meeting
nke ka ga sna o muoki kwa na na obro muai na o muoki o muoki o de jokos mi ndi ntorobia ndi na anu be ho di na nwunye ha na jokos mi sin on di ne ihe na azo amarom amarom achoro mi ji ohere a don di na anya aka na nti bikono bikono bikono igbuo nwaanyi ibe gi kedi ihe choro ko mu ya me igbuo nwaanyi ibe gi kedi ihe choro ka di ya me igbuo nwaanyi ibe gi odigi ki ga ebi n'uwa ntutu ka ntu nile imara nwa ima nwa nwa echi ine chanya no gbuo nwaanyi ibe gi igwa na igbuo nwaanyi ibe gi gwa na aja agwota ogwu ki igbuo nwaanyi ibe gi gi na eso we bia ko August Smith no no ike ko bru na gi na enwetoro nwo bere akọ nkomo onu mebe enwe ko gi na siwe ko chalu nwo bele onu ma obu na enwe ka gi na siwe enweta nwo nwo bele ngota hi I tutulu ogwu ga ju onya aro maka na ima ebe e ke si eme ogwu ma obu ebe na eji agwota ogwu igbu onya oni ma nwuzi anwo echi na ni ye bizi na uwa buzi birizie na uwa ndudu ga ndu nile eh bikono bikono nke mere emekpuru ikwe oburu ekete ya kpuru ikwe maka na ekete ikuku nwere ike ikufu ekete nke mere emekpuru ikwe ozo emekwana ozo emekwana oburu ni na-ege m ntị biko iwu na ị nwere nne na-eje August meeting ma ọ na akpụ ụdị agwa ahụ ma ọ da akpụ ụdị agwa ahụ biko kpọketi ya nye ya ndụmọdụ si anwa kwa na anwa chee ihe n'echiche anwa kwa na anwa chee nye echee maka na mmiri dọrọ na ejuju dọrọ nwa nkịta emetecha ihe niile ndị a ọ bụkwa ụmụ ya anata ntaramahụhụ ya bikono bikono ọtụtụ ndị nne kịta adaa anazi August meeting maka gịnị ụjọ ụjọ na atụfa kaki yesi we na to anyi be ko jo manaputa kwa snow kaka na ekpe aputa snow kaka na ekpe otutu mu nwaanya kita ijo ha sigi na ada ejo gospel media maka gini ka ha ali ji inyo anyu we zola azolo maka gini oburu nwaanyi be kike na to jo maka na ihe mu nwaanyi gba na aka na abo aburu ofu oburu ibua ndi nne wepụ n'aka enwe n'ofe maka na ọwụ wago ọ bụrụ wago aka mmadụ nke a bụ otu asị m n'aka na ntị ka mmadụ nke ịbụa bụ na anya agbadata wago na August meeting na ọ bụrụ August meeting biko na-egbu na egbu nke ịbụa bụ na anya emume iri ji ọfụ na feisi ọ na feisi ọ bụ na ịpa imi kịta ihe na-anụchala isi ya nwa obele ọ bụrụ mgbe anụ igbo ka bụ anụ igbo ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ akwadotewego ndị na-eme azụmahịa na fa achọ ka ha maa ka ha esi wee chịkọọ azụmahịa ha ọnụ maka na ihe a bụ ekeresimesi ndị igbo nke a bụ ekeresimesi ndị igbo ana m ajụ si emume iri ji ọfụ bụ nke nwa bekee gbọrọ New Yam Festival ụfọdụ ndị na-akpọ ya ịwa ji ụfọdụ ndị na-akpọ ya ikeji ya bụ ikeji ịyọtago ihe unu na ihe ọbụla unu na-akpọ ya n'obodo unu emume iri ji ọfụ ọka dịkwa etu o si wee dịlụ na mbụ ọka na-anụkwa anya ọkụ n'obi dịka ndị igbo ka aka ọ gwa gị ya nrụrụ aka ọ bata gị ya ejiri gị ya mewe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ejiri gị ya na-emegbuzi nwanne ya ma ọ na-emekpọ nwanne ya ma ọ bụ na-agwa igosizi nwanne ya na ọkpata gị ego kedu ka emume iri ji ọfụ si wee gbatakwụlụ n'obodo gị na nke ikpeazụ a ihe a bụ isiokwu na-abụ anyị ji maka ya wee gbadata ịkpọ mụ na akara ekwentị itinyere m ọnụ n'okwu ana m echi ata na nke oge.

0: Gabriela, la domanda per Mona, c'è una che ti amo. Ecco, sei la domanda.
1: Mi fa, di godi. Io basterò così. Quando ho preso un bacione a bere mua, ho poi fatto il tonaglia. Dire mua. Dico che. Ma calama, maro rala. Di warabu. Aro. Di warabu. E dormaglia. Adesso non vado già, ma tu non mi dirà una mangante. O la buona cura, o se no, o Giuliana. O giù, mamma mia. A poco mio. Ah, non lo so. Ah, mo, adesso mi dico qua. Mica. Tu hai una manga, vanno, bo. Dico. O la sera. Io so, boh, mia. Io so, boh, mia, boh, gadi. A bọpa na ibi da n'oge ya kudo gi ga zo nwo gi ya zo nwo gi anya bia go bu na anya bia go malande na na panonda hu na sha ni mu ihe di ko ogu mba para ka ta basara ogu ne me ka mara no ihe di ka nsi no bo ya nke te toro mmadu ana ti no nsi o gori ha gori ke gwa ni no no do a aka le go kwante. Dico, cacò tra mani o fuma. Dico, indinne. C'è una caranta, ma trama. C'è la tutta di questo. A ne fuquano? C'è quando ma fumo crodia. Indinne e mumo crodia. E se vuole, bea facciare. A se vuole, bea facciare. Indinne. Come se c'è una caranta, ma c'è la mamma. C'è la tutta. Come se vuole, come se fa.
2: Dalorinne ezigbo enyi oke na ekwupụta okwu etu o kwesịrị ịdị enyi ọmụ ya ka anyị kene dịsansị ka eke ime
3: no
2: Dalu rinne disense wachi na balu ogo ya diregi na mama kana ihe ikulubu na adinanyi ya. Hmm? Alo kwase. Liki nzwe kesi weku oge gara gaiti ni aiwa potalo uku basata alo ogo. Nogi bo ndi ome ba kwa. No la rumba sozi ya banu 94.5 FM enduku. Ototunde madasi na wede yedeka ogo. Na wede yedeka ogo. Na ya bo ya iji wanyi neche na wede yedeka ogo na wede yedeka ogo. Iya asakwa asana anya o. Iye hikuwa asana anya. Makana onye afu kedi kezi yeku ya na afu onye akolo ka onye jelubo onye ya amana iye di bikono kanyincha di no di ya asana anya. Bachala anya, chekwa bando ge. Yobu ni yeme ki chekwa bando ge. Makana, mbwe, ode kwa rana, onwe kisi webu oge. Ogafi, akene gafi kwa rana kwa aka. Nsubade kwa kwa. Kaya jegede nini igwe Facebook, makana yaka na kwa na Facebook Live. Olisemeka Shedrack wankwo. Se mumbe da mama china furo PC ge amagbu mu kan ko proge mbremba da lorin ne makana isim mu bu nke is na magbugo gi o si na nanti yo ke m na isi okwu a bu no ufodu ihe ojo na eto n'ogugbu abu mu nwaanya na agba ya mmiri o na eto ku ubochi ufodu mu nwaanya na kwanye di ha na umu ha na eto eto ime ihe ojo ne we na eto n'ogugbu a ụfọdụ ụmụ nwanyị na-etisa ezinụlọ na-ebi n'udo tupu ọbata dịka nwunye site n'ekworo ajọ obi ịkụ nsị ịkpa oke na nchịkọta mbụ na ụmụ nwanyị enweghị ịhụnanya n'ime onwe ha ndewo ebe ndị nwoke bi udo na-adị na ya karịa ebe ndị ụmụ nwanyị bi. Obo Olise Meka Shedrack wanko bo onye nke kwuputolo okwu a se na Facebook aye I can etia kampu si umu nwanyi wepono aka enwe n'ofe makona odro mma umu nwanyi bu ndi odozi obodo odozi ezinụlọ odozi obodo odozi ezinụlọ ndi na-eweta udo kedozie aka onye na-eweta udo ga esi chozie na-ewelu ndu 0916005945 mobu 0916004945 ka iwe chikono maka nya si ya di wetu a aburokwa na ihe oma ka obu asem ka iwe puta na isi okwu ata na agbanyeghi na obu isi okwu na abu maka odi ma na odi mo ka nke August Smith na ewolu sigo ihe okwu aipu na onu bu nke okwu na abu aipu na onu bukwa na nke ozo ya bu irijofu ikpokwa mu na ekwenti kwa mu ka irijofu si wedi ko si gbatakwulu na obodo gi n'ogugbu a ekene mo nye hiye oma
3: dike ewokuwe na akpochi anwazu
2: ani iru
3: deye n'obodo anyi ni ni la mu bu ori eku onu na eku n'obi adi nnomu anyi nwe usolo waje ewepụta ụmụ nwanyị na-eme njọ wasi na ụmụ nwanyị na-etikpa obodo ịga-esowe ụmụ ada nke waka njọ ka anyị na-agwa ụmụ nwanyị anyị eziokwu unu agwanụ ndị nne unu eziokwu ụmụ ada unu na-atụzi anụ egwu we adawasi na nwoke echigbu nwanyị gị ka nwanyị wee mee weji tigbu ewite aka ọkwa nụzi kwa ọgwụ ọgbọdere kwa ọgwụ n'ọfụ onye gba aka jee ọ ga-agba aka nata mana onye ji ọgwụ jee anyị ga-egbu onye anyị ga-egbu ya daalụ
2: daalụ rinne ọ dị n'ọfụ ka egoli ya ka o lee maka na ihe ọjọọ adịrọ mma ite ude ihe ọjọọ ọdịrọ mma ite ude 0916005945 ka ya nabata onye ikpeazụ maọbụ mmadụ na-abụ ka wee chịkọba maka n'oge na-agbazi kwarapụ maọbụ 0916005945 ihe ikpu n'ọnụ tata ma ọ bụrụ na ike na-esonyere anyị bụ gbasata alụ ndụmọdụ asị m ka anyị kene ndị nna anyị maka na ndị nna anyị na fa emekarịa ihe anyị tụrụ anya n'aka ha maka na oburu na ibulu onye nne na akpo udi agwa udi agwa udi agwa lulu inyi udi agwa na esi isi keduzie ihe ya agwa umu gi na umu gi na umu umu gi na umu umu umu umu gi ebe obu na gi bu onye nne ya bu onwe ka gi na onye nne ibe gi si we kochalu nwa obele ono na August meeting na nzuko August meeting ije bezie ka ije ha ya ogwu oya bu ona ruo ebe obodo ebe ono na agba mbo ka ya di ife ka ya na ihe mewezia ya na ihe mewezia ye norozi ebe ino na achi sochi onye ka ikene re iye oma ya ojo
0: iye oma awu awu ti da pisi ma zo agbara ke biko
2: tinye ono ikane ya oh wow ikane ya ye ngwani ya kpochi anu obo ni oge diku diku oke inweta anyi e kpochi ozugbo ozugbo enugo 0916000595 mabu 0916000495 maka na onye na akwadotesi na obo ihe ga enye ya na ezinụlọ ya na ndi ofu na ya na ndi fuli ya na anya anya mmili ino kata etu a e choki itinye onye nne ibe gi n'ọnọdụ ajụla ajụ n'ọnọdụ ọ ya bụ afọ ka afọ kwara na anya mmiri na agba tinye ụmụ ya tinye di ya tinye ndị agbata obi ya n'ọnọdụ ihe anya mmiri nwaanyị jiri ụkwụ ya jide arụ ya n'aka kwụsie ike ji August meeting ọ natawazie ebuli ya ebuli natawa maọbụ ọ jirizi okwu ya nata ọ ma ghọtazi onwe ya ọ ma ghọtazi ihe na-eme ya ụdị agwa ọ dị mma onye ka anyị kenere gaa n'iru
0: onye nna tiekwu onwụrụ na chekweziokwu ka anyị na-edele ebe ahụ wedata na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-atụ ihe ahụ ka ha ji ụmụ nwaanyị chigwa anyị nsogbu oge bikọsụ ọgwụgwọ dị n'iru na be dị bia na otu anyị na-ekwukwa ụmụnwaanyị ụmụ ndị nwoke nọ na dị 10 ụmụnwaanyị nọ ebe ahụ dị 20 bikọs ụmụ na-akọ obi eme ihe ọjọọ amahụzi ka esi agbasa bikọs na nwoke na-eme mmekọta ọsọ na ime ihe ruo ga mụta nwa ga ya redusto beta wụrụ nke ụmụnwoke a na-eme ihe ọjọọ anụma ka esi egwu ije na be pastọ ọwụ ụmụnwaanyị ụmụnwoke dị 50-100 so na ihe ndị ala ga-ekịta ahụ ụmụnwaanyị and niile eme ihe ha na-eme mere ha chọsi ka nwoke nọrọ under them ha ga-eke nwoke nwoke ama nwoke n'okwu na famili ọwụzi ihe ya pụtara nwoke nwoke na-eme nwoke nwoke na-egbuwuzi egbuwuri chọrọ nwaanyị ka ha na-enwe nkịta pụtara iche ha wụrụ dị ọrụ dị nke ahụ before so na ha dị kefụl ha na-agafe bandr ha na-eme ihe ọjọọ karịrị ndị nwoke na ha ma ebe ihe ọjọọ dị ma ebe dibe na agwọ ọgwụ ma ebe arụsị na-arụ ọrụ ebe site na-ewu ewu eji ekechisie ndị dịba dị ha enwe ozio n'okwu ebe ahụ na nwaanyị anyị n'ụlọ nkịta nwere nsogbu soro chineke zọ nwaanyị ka anyị na-anọ ime ya
2: ka anyị nabata otu mkpụrụ mmadụ 0916000595 maọbụ 0916000495 onye ikpeazụ ka ị wee ṅụọ mmiri ọma onye ka anyị kenere maazị Gabe ngwa tinye ọnụ ị nwere otu nkeji gaa n'iru
4: anyị na-azọba ụmụ nwaanyị a na-ebe ebubo na ha gburu di ya mana a na-ekwu nke emere nke mekwa ọzọ a na-emekwata ụmụ nwaanyị bikonu bikonu bikonu dododo unu emebizili ezinụlọ unu chetakwa ihe ọ bụ n'ime ịga n'ime ọhịa agbuo kpom ịgbapụta n'etiti ụzọ ji ụmụi ọkwa na ihe jọrọ ihe jọrọ
2: daalụ rinne ihe a maazị ga-ebukwulu kịta echetegolo mụ mbwae no bune ti mbwe wan se se kwose no mmegbua na mebu mo wan okacha se nka na se na wanyi dia manyi wanyi dia nworo eme asia welo na aje welo mileji we so zo aro na ewe na ewele asar mo bi an oya mo bu mi ndi agase yotago ehe asina udi omume ndi an adro mo mo bu ya na dia bu dia nwola na ya na ya ye no tu uno uno uno na ye ndi abukase ye ndi ana ona bo awo na asina na mebu mebu megido mo nwanya mana abekwa amana ekukwa amie ba asina ode emezi n'ogu ugbu a mana mba won na emekwa na oburukwa na omu anyi ni ne ka ona eme oburu mo makana nne motalo nne mo di anwuru di ebu uzo we nwo anwuru mbo si ase ai nuru na ase ya welu mmide ozu mmide ji we sa ozu di aro we sa aro ma obu ngo ma obu ya na di di na no otu onu no ma obu ye ndi agase anwuru mba anuta ya ba akuko omu anyi ndi a na enye enye na aka ha di na ihe melodi ha mana kita anu a akusigole ya biye una afugo kwa kita anu a na umu aya abucha ho ndi umu aya abucha ho ndi nso anwa ine eche na habo maka na otutu ihe oji na agba ndi mmadu otutu ndi mmadu agba na nti tata nwepụtara isi okwu a bu na otutu ndi mmadu ekweta ho na umu aya nwere ike inwu obi na emu udi omume a megide umu aya ibe ha mana mata mata na onwere umu aya ndi obi tara mmiri onwere umu aya ndi obi tara mmiri bukwa ni hindi nana anyi haji wene si anya simba na obu na enwe kesi wene enyo enyo na onye aburudia mama na aki edina ihe mere ihe burudia nekwa ihe aye ji ihe aye eme ya bu ntara maa huma kwa na ito aye si wecho puta ma ake ya odia ma ono odiri ya na obu kwa na obu kwa na ane emebu umu anye emebu na achoro ka ka ha ngon milito buiko mana iba kaya abuso wanke tata maka na anye ofojifo ofana fukwazia nizu na abia abia ka anyi ganu niru nizu na abia bayi yeku basa talo yiri jino zuzu oke oya abu oku aye ji weeputa maka na obu nogi ya kaino ji bukwa no oburubo nri eji we marandibo oge bo na abrokwa na oge na abrokwa na kita akana eriku ya na erisie ike mata mechi oka bo bridge chris fucking to go banu ganga pinkies nezi ni to watch na fro pinkies na ni bomana kana oge akusiga anya na ko 44 ofa na fakwa zen kine me mesibe ike ya drege na mma basibe kwa mbi ike maka na aka jaja na ebuto no mana mmano oya drin di boni na mma drin di ni ne sonyera anya na oge na oge igbo ndi o ma nke tata na mma aka bo bridge chris fucking to go banu ganga pinkies nezi ni to watch na fro pinkies na ni igbo isi agbo ncha nkizizi na enugu state na kiba azua isimekwara we igbo ncha asem ya dire onye hu ma dronya azana ma omu nwanya ugboro ni ka mkpọrọ unu wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ unu aka mmadụ.